Atupale de oyinbo de Yoruba ninu awon iwe royin ojojuma ile wa ile ise alara agba yida 103.5 radio 1 ko ile go latago meba idaji se go meje aro ni gbogbo ojo Monday si ojo Friday owe

wa lati ma ma de la ro eyo ni polowo ja lori eto yi ko mo ara bi o meta tita 103.5 FM yo wa awalagba ti gbera ja ko nje ti gba atupale de oyinbo sede yoruba ninu awon iwe iroyin ojojuma ile wa ile ise ala

0: gbogbo ipinle eleyi to wa iyun jake jare de wa Nigeria to fi mo ilu orilede wa Nigeria gbogbo be patapata na ni awon ti sise de o to si je wi pe opolopo awon to je oludije iyun ninu egbe oselu NNPP lawon ti fi oruko won sowo iyun ti office ajo eleto odibo ba kare omo sori o iyun ninu ninu egbe oselu ti SDP won na soro ilekun osugbon oko kan ijeji na ni gbogbo lati mo bi nkan se ibi ti ti nkan deduo iyun lasato odibo eleyi to je gbogbogbo ti odun 2027 to nkan gbogbon ife ni ba fe ka si waju si o wa ninu iwe iroyin punch 30 lanfani ati gba balance e laaro
1: yi e ti gbon te si wa ninu iwe iroyin the guardian to jade lowuro toni ni awon egbe kan ti won so di mimo ipe digbidigbi la won wa lori itesiwaju ipadabo supo le kan si are bola me tinubu to won ni won pera won ni renew hope network oju pe ese ese ogberu ni tafa balewa square lanu alana ibi ti won ti so di mimo wipe itesiwaju isejoba are bola me tu ohun gan ni ona abayo gbogbo osoro ajoguba to tin ko lede nigeria leka eto oro aje eto abu ati wi tunu ba bo sori ipo le kan si gbogbo nkan yo pada serure fi nigeria ni nigba to so di mimo pelu akose adura ti gbo gaga laja oga agbagbagbe egbe oselu apc oju won ese pele o sibi aperu adura na eyi ti ati ipinle eko abajide sanwoolu igba keji re dr afemi amza ati gomina tele ri nipinle kogi aya belo atoko awon omo egbe oselu apc nigba to lewaju eni to je adari new up network alagba senator james faleke lo mo pe adura ni ngba agbara ko o looto awon ti sapo be adura lawon yo fi ti leyin o kite siwaju isejoba tinu ko serure be na neni to ma gba ipo lowo sanwoolu tamus lati ko na le bere joba re nigba to lewaju adura are egbe kanu eka ti ipinle eko ye bishop stephen adegbite gbadura kikan kikan fun imona idaabobo ogbon ati oye ya to pe fun are bola me tinubu lati wo oko eyi to wa yi kole sibute idunu be ni won gbadura bi pe ijoba to loju ko bodo pati rara o won gbagbe obi ni akoko le senator olurami tinubu won gbadura fa won na won so mimo nigbati mohammed oyeli ati alagba james faleke won so mimo pe ogbon tari go loselu se kuku la won awon yo si sa gbogbo agbara lati ri daju wi pe nkan serure o fun are bola me tinubu ni eto di gbogbogbo ijuye lodun to nbo alagba james faleke n lo lewaju awon otokulu eniyan lagbo oselu egbe oselu apc ti ko worin gbadura fun olorun inu were the guy there electric alaro
0: da ninu were yin ti daily post laaro yi inje ti gbo o
1: won
0: fi je fi die mule laaro yi o pelu won se yanan na pe ni ipinle rivers lana ode yi won ni ma nkan mo tun fun loju pelu bo ti se je wi pe nisin ni agbarijopo egbe oselu all progressive congress apc eyin won ni won joko lana ode yi ti won si se awon ayewo iyun fun awon ti o je omoyi labi ase egbe oselu omo won ni ana ina ni ti o si je to si je wi pe ibe na ohun ni opolopo oro lo ti bere si ni jade o sinu awon iwe iroyin aro ini won fi die mule wi pe ayewo ohun o na lu wa yowo awon ti o je igbimo to se ayewo eyin odun je won ni ipinle plateau ohun na ni won to won ni eni to je gomina ni ipinle plateau na lu lewaju o won ni ayewo ohun na lu waye iyun ni ilu abuja lati won ni leyin igba ti won se ayewo ohun to o dabi pipe nkan osun eni to je gomina ni ipinle ti rivers iyun simila ifubara ni o pelu bo si se je wi pe nigba ti o ta bayi won ni se wa loke rororo to si je wi pe nse la won niroyin ni won tun mo pe to ba wa ni bo ni ayewo ohun nlo se lo o won ni ni se lo so fun o pe ewo ko soro lori eyun mari o gege bi iwe ro daily post bi o se fi die mule to si ko gbangbangbangba iyun si igboro aye ni won ni wi pe ni kete ti gomina ipinle rivers o de iyun si ipinle plateau iyun ni up eni ti o je gomina ni ipinle ohun to wa ni asokoro iyun ni won ni eni ti o je to wa ni asokoro na ni wi pe ibe na ohun ni won ti se ni won ti se aye ni imurasile fun eto odibo odun 2027 ni siwaju si ibe mule pe fubara na lo ti tetete si bi ayewo na ti je wi pe eni ti o je alaga egbe oselu all progressive congress apc iyun ojogbon nentawe iwada won ni ohun na wa nbe bakan na o won ni ohun gangan lo ti e

0: si soro ti ile popolopo won o na ni won foju woye won han o popo se so wi pe to e agboya ko kuku duwo na ko ma wule pada o jade rara bo ti wu ko mo be la won kan so wi pe to bi oba jade ko ma jade labi ase egbe osilu be la won kan so wi pe to e wo boya ko ma wule jade rara bo ti wu tori bi igba eyan se re wade ni eyan to si je wi pe bo ti wa na yo tun se kini ni o tun pada lo e wo won soro ilekun ni oko jiji o na ni won ko oro won sibe sugba be ba fe ka si waju si iwe royin vanguard na lo ko ekun rere re
1: laro ninu we iwe royin the guardian to jade lowo to ni ru to so di mimo wi pe ko si iye meji mo ti se tan o lati jade o gege bi adije dupo are sipo gomina egbe oselu ndc e bi ani gbegbe o ma gbe o idari kitete o ma te be ni nte o e oro yi lo ntenu peter obi jade atogbeni gbenga olawepo shim ta mejeji so di mimo wi pe ibi orilede ni ade loni ti ise atoshi to nba orilede nigeria ira ko se lori awon gunugun tin jeboto tin selu ile yi ti won pa lori o akalamagbo won to ye gege lorun ko je ke eto oselu orilede yi ko se nu reform nigeria awon ni won ta wa yi peter obi wa so di mimo wi pe eto dibo nbo lodun 2027 ko si makaruru kokon nbe ko si nte ni fowo boju fu omo nigeria won jare ton lati se oju se won loju na orilede yi ne le lowo eto oro aje to duro re ati eto lori peter obi so di mo gege bi omo egbe oselu ndc todmo pe ohun ma jade gege bi adije dupo are fun egbe oselu nigeria ati congress ndc nibe lo tin ba won omo egbe na soro wi pe ewu ebe si ba dani atugun ni eyan mo orilede nigeria ja tun toto ka patopo soju kan ko le ba wo kusukusu bi ose ka gbolede aga alaka eto oro aje ati eka eto abo eyi to ti baje fa imoye odun wa so ri mimo wi pe ise atushi alawo oniran kan to nbo omo nigeria fira lowo ta wa yi opolopo ni o le jeun emeta lojumo mo won ni opo omo nigeria nbe ninu ainise lowo opo lo nbe ninu e o aini fokan bale tele to abo di lopolopo awon aye kan do de di nigeria peter obi wa so gbo mo le de nigeria pe e tu e pedo ke ponu yin papo ka se eto dibo to ma moyan lori ti o ni so baba so pe iya so pe to ma gbo le di nigeria le lowo ibi the guardian peter obi lo tin so di mimo fun awon akegbe re
0: to inje ti gbo ninu we royin punch laaro yi joba apapo orile ede wa nigeria ni se ni won mo ti gbe ase tutun kan je won fi die mule latodo won wi pe to ni se ni o ti daju gbagbagba bayi wi pe to awon ti o je omo ile eko secondary jake jado orile ede wa nigeria o na ni won ti fi ase sita o wi pe to won mo se ayewo fun ayewo yi o na ni ayewo eleyi pe won fi ma mo boya awon omo yi boya won tin lo ogun oloro ati ibere si ni mo lo won ni ase tutun eleyi pelu igbese tutun won gbe jade o ni lana ode yi pelu bo ti se je wipe ni bade ohun eleyi to waye eyin laarin awon shanku lagbon eto eko lorile ide wa nigeria ni o won ni gege bi akole eyin eleyi to je wipe won se akosile re iyun to pade na ni won ti fidi e mule wipe ti e ri awon omo ile eko

0: ti to je wipe o ti di bara fufun o won eleyi ti won si ni o nse akoba fun awujo wa akoko nu bakan na lo tun le se akoba iyun fun eto ilera won won ni ilera ara won si re eyin won ni ko je opolopo won logun sugbon to je wipe bi o ba je won logun o je orilede wa Nigeria logun tori wipe kini awon omo yi na ni ojo ola orilede wa Nigeria o nitori idi eyi won ni awon omo ile eko secondary lorilede wa Nigeria won ni won mo se ayewo eyin fun won ni okokan ejeji bi a ba tin wole bayi ati to si wa ni eko tele ati to je wipe won se nwole iyun si ni eko secondary ni won ni gbogbo won patapata na ni won mo se ayewo fun o bi a ba ti kefin wipe to egbogi oloro nbe ninu eje eleyi iti nfa iti mu won ni se ni won mo se kini ni won mo gba ibi kan ti won mo lo ko won si to si je wipe ibe na ni won ti mo se awon atunse kan eleyi to je wipe o ni won nilo lati ri daju wipe kini yi o di won afiyeyin egun fiso lara eniko kan won iwe iroyin punch lo ku ekunrere laaro yi
1: inu iwe iroyin the guardian to jade lowuro toni baba so pe gun ma jo bi o ba jo mo ko si life nbe o egbe awon oluko ti won je osise university lo lede Nigeria ta mo si sanu atawon ti ki nse oluko non academic staff union of education association institution associated institution ta mo si nasu awon na so di mimo o ati sanu ati nasu awon mejeji ti kede afarowo lori iyanse lodi yi won ti won so pe yo lagbada ni yo lagbara fun oseta wa yi sugbon lo ta wa yo are sanu Muhammad Ibrahim ti kede wi pe o se be ni pe ijoba apapo won ti mo wo we won fe soju se won o si ti rawo ebe si awon kawon o gbegidina iyanse lodi to le da nkan rule ka eto eko lo le di Nigeria ogbon Muhammad Ibrahim oni egbe mejeji na won ti se ipade pelu awon ale loro ni ijoba apapo o si ti fori kokoso odun ati sika adehun to nbe laarin obi be ko awon ti se ta ati lo fun yo lo seleji olose meji tele tele ri sugbon lo ta wa yo won ti pa lase fun mo egbe won ka akiri gbogbo fasiti lo le di Nigeria bipo ya ise di omo alase je ori yo omo alase la e para senu ise eto eko yi ke ma ba ise lo ni gbogbo fasiti lo le di Nigeria nu woro di guardian le ti ri un oka shoki lo be oge o
0: to ora e ja doke lohun ka je ise meji meta baba ti lo ta babo a mo wa ti waju nje ti gbo ni kan Radio 1 103.5 FM. Munches waju eku kale.
2: Ikeja Electric and you. Do you need more enlightenment about the power sector? Or you just want solutions to electricity issues? Then, make it a date on the program. Ikeja Electric and you. Every Tuesday, 9:30 to 10 a.m. on Radio 1, 103.5 FM. Professionals from Ikeja Electric PLC will be joining us live to enlighten you on all you need to know. Ikeja Electric and you. Every Tuesday, 9:30 to 10 a.m. on Radio 1. 103.5 FM. Don't miss it.
3: Eyin ni lati fi to gbogbo eyin ololufe wa leti wipe anfani ti wa bayi lati se ipolu oja yin ile ise yin ayeye isile tabi isiku agba lori eto atupale iwe iroyin ile wa lede Yoruba nje ti gbo bakan na ni anfani wa lati se onigbowo ile ise yin oja yin tabi ile ijosin yin ni iseju meedogun tabi ogbon iseju lati ago mejo ale titi di igba ti a o fi adagba eto wa ro lago mejila lati ojo Monday ojo Ade titi di ojo Sunday fun akorere alaye e kan si eka ipolo oja wa e pe lekan ti ori ero 08028296023 tabi bi sola sori ero 08023974412 a o ma retin yin o.

0: tọ e kaabo pada late ka ikede ati olowo oja inje ti gbo o tse siwaju nikan ni radio 1103.5 FM tọ ati pada de na nu ka mo te waju sugbon labala eleyi na lati koko mu intagbe yewu iyun labala gbe yewu wa laaro yi nto ni se pelu gbigbogun ti egbogi oloru ni lilo gbigbe lorile de wa Nigeria na laajo sabe yewu laaro yi won ni ajo eleyi to nri si agbon ti be National Drug Law Enforcement Agency NDLEA won ni nise ni won ti siso loju awon ibudo kan lorisirisi to se pe won tun rowo to awon to je wi pe ogbontariji ni won ta ba soro nipa pe a gbe egbogi oloro iyan ni orile ide wa Nigeria papa julo ni ipinle Eko ta wa yi won ni ni iya gbegbe Lekki ni ipinle Eko Lekki phase 1 won ni won ibi kan to je wi pe obitibiti egbogi oloro na ni won ba nbe je npe ni cannabis ewo ton bakan na nu atejade re eni ti o je oludari leka ti iroyin ati ilaniloye yun fun ti ajo NDLEA ni ogbeni Femi Baba Femi o fi die mule ni pe ajo ohun awon se ise takun takun to si je wi pe ilera gaji kan eleyi to je wi pe o wa ni agbegbe ohun na ni awon wobe ta won si ri daju wi pe ibe gan ohun na ni won ko egbogi oloro isi to je pe ibe gan na ni awon ti wa ngbe ni afi awon je distributor awon pin kaakaaki ni ibibe ni bakan na ni won ni wi pe ise mi waye ni yun ni agbegbe ijora badia won ni wi pe ajo ohun awon se kini awon se buru awon bi meji nu nibe ohun to je wi pe awon yi nkan mimo kan ti an pe ni squishies oni anian tambe dabi wi pe won po kini yi won po mo kini oni won ni oko awon mejeji kan je bose jami wi keji je pe nga gẹgẹ abi won ni gẹgẹ bi ti ajo tun fi die mule si waju si won ni owo tun ti awon mi na won ni yato si awon meji yi won ni pe yato si egbogi olo ti ka modo won ti won fi se awon nkan mi muskushi si won la won gba obiti won ni iye lita ta won gba ni owo won won ni yo kere o bakan na o ni won ni wi pe won gba awon nkan ogun ogun boku kan ti won pe ni tramadol won ni won gba lo won bakan bákan náà wọ́n ni pé irú ẹ̀ wáyé náà iyùn ní ìpínlẹ̀ Kwara níbi tó àti ní ìpínlẹ̀ Anambra tó jẹ́ wípé ọwọ́ ti tẹ àwọn èèyàn wọ̀nyí báyìí ní báyìí ní tá àgbéyẹ̀wò gangan wá nìyí ọ̀nà wo lẹ̀yìn lè gbò pé àwa tá a jẹ́ aráàlú a lè gbà láti gbógun ti egbòogi olóró ní gbígbé àti ní mímu láwùjọ wa bóyá lọ́nà àti ìran ìjọba lọ́wọ́ lápá àti bẹ̀rẹ̀
1: láti fi kí alága àjọ NDLEA tó ń gbógun ti egbòogi olóró retired brigadier general Muhammad Buba Marwa láti bá akin lẹ́yìn lórí ìlàkàkà rẹ̀ láti gbógun ti egbòogi olóró láwùjọ wa ṣíṣe fàyàwọ́ rẹ̀ àti mímu rẹ̀ àti títà rẹ̀ láàrin ìlú ó yá ẹ̀yìn aráalé ọmọràn ní tó mọ yóò gbé nínú ìkara wọn rẹ olóye ní amòye ní ẹgbà wa lámọràn àmọràn ẹni fúnjọba àmọràn ẹni fáráàlú láti fòpin sí àwọn egbòogi burúkú ìlú àwùjọ.
0: Yorùbá àkókò bá ti wá tó nọmbà tẹ mọ láǹfààní àti mọ pèsè rẹ 0704-700-3341 òní nọmbà tẹ mọ pèsè ẹnbá àkókò bá ti tó ẹwọ bá ti ṣe díẹ sí báyìí àjẹ wípé àmọ̀ àwọn olóòtú abala àgbéyẹ̀wò òun náà ni ọláyínká bọ́dẹ̀ kádúpẹ́ lọ́wọ́ òun náà ló fi ṣọwọ́ sí wa òun náà sì ni olóòtú tọ́ ẹ ṣeun o ọ̀dà ẹja tẹ̀ wájú ní ọ̀làpá ti bẹ̀ ǹjẹ́ ti gbọ́ tọ́ ó ti dájú gbangba gbangba báyìí wípé ètò gbogbo ti tò tẹ́kọ̀ọ́ sì ti ṣojú mumu iyùn fún àwọn tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà o pẹ̀lú wọn ti ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀ dájú gbangba wípé ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí wọ́n ní ètò eléyìí tí wọ́n ní iyùn fún àwọn tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ní ètò ọ̀hún ètò eléyìí tó jẹ́ wípé ó dáa gbáà ni o pẹ̀lú wọ́n ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé tọ̀ ọ̀dà ẹja bẹ́ẹ̀gì dínà èèyàn ní yàjò yàjò wọ́n ní wípé ká fi eléyìí síta pẹ̀lú bó ti ṣe jẹ́ wípé wọ́n ní iná kan ti ṣẹyọ iyun ni agbegbe Ikeja won ni lati nkan bi ago kan loru ni ohun na ni won ni ni agbegbe Ikeja long ni to si je pe won ni opa epo kan to ni se pelu afefe gas won lo lo gugba mu to si je pe ogba na ni ese kese ni ni bayi won ni awon ti o je osise panapana won ni won ti de ibe to si je pe won gbeyanju lowo lowo bayi lati ri daju ni pe won mu gbogbo pada osipo afi ki eledua ko saami wa awon eja ma se jeje o iru lakoko ta wa yi gbogbo n to ba ni se pelu agbegbe wa to le mu ki oro ina yi ko se kini ko tun ko se yo eja ma se jeje won eyin won ni
1: awon ise kan panapana
0: eh eh awon ise panapana won ni won ti de ibe ti won si ti n
1: bo ya ja pelu na o ke fun awon hadijangbara ti won do mu ofin joko le ma jade awon ma gbe jade lojo logbon ojo osu karun odun ta wa yi lati fi saami Biafra Day fun awon hadijangbara ti won je omo Biafra ti won ti dagbere faye awon o fi se iranti won ti won je Biafra struggle lati fi awon akoni won lokunrin ati lobirin ti won re wale asa ti won bogun lo awon o ba fi se iranti won o ege bi alamojuto ati akowe hip hop Emmanuel Powerful lo se apejuwe yi npe ojo oranti ojo femiji ojo idaro awon akori to ti lo fun awon ajijangba Biafra ni ogbon ojo osu karun ma je awon o si fi kede fi ki ke kaluko joko le ni yo je fun gbogbo awon eniyan ni ipinle to je ti ti won lohun won so di bimo bi pe awon fe fi ojo na fi kora won ni ijanu lati fi mo ipa ribiribi ti awon ajijangbara na ti won ko ege bi ogbeni Emmanuel Powerful buji ba awon niroyin soro o ni awon fi eleyi ro awon gomina ni ipinle metala ti won je iran Biafra land wi pe ki won ri daju wi pe won wa le won joko le o fun ogbon ojo ni ogbon ojo osu karun odun ta wa yo lawon ipinle metala to je ti ile ibo loke odo won lohun awon so mo wi pe awon fe se eleyi awon o fi di derikeri laamu o sugbon awon fe fi ja fun eto awon awon si fe je ki ojo na ko ma je ojo ma le gbagbe fun isaami awon ologun akoni to je ti iran Biafra ti won ti re wale asa lati ma fi ran ti won inu wero The Guardian ni hip hop tin kede sita to mo logbon ojo osu karun
0: so inje ti gbo ninu iwe royin ti the explainer laaro yi won ni ijoba apapo lorilede yi won ni je ri ose to koja ohun na ni won ti kede re o just the fidi emule wi pe to awon ti se agbekale ijo yawo kan iyun fun gbogbo awon ti o je osise ijoba won ni ijo yawo yi ohun na ni iye re o kini billion mewa naira iyun 10 billion naira won ni yawo yi na ni won gbe kale fun awon osise ijoba lati ma fi se lati ma fi se eto ile kiko iyun funra won won ni eto eyawo yi ti won pe ni 10 billion naira housing loan scheme ohun na ni o wa fun gogo awon to je osise ijoba jake jado orilede yi fun gogo won lati di onile lori ni o ki won si se kini ti won si di pe ko si le di nti gogo won to je wi pe koni si en ti omo yalegbe iyun bi o ti mu ko mo eni ti o je olori osise ijoba lorilede wa Nigeria abileko Esther Wasin Jack una lo so eleyi di mimo nigba to siso loju oro ohun iyun fun awon oniroyin oni wi pe se ri eto eyawo yi oni wi pe ijoba apapo orilede yi lati ojo lati ile ifowopamọ kan eleyi to je ti ijoba apapo pelu ajosepo ile ise eleyi to mojuto awon to je osise ijoba ohun na ni won se kini won pawopo ti won sagbekale eto eyawo yi Wasin Jack fi di emule oni anfa ani yi ti awon ba fun awon ti o je osise ijoba won ni wi pe yo fun won lori ofe pupo pupo ju lati le farabalẹ mo sise won mi e bi ise gege bi osise ni o gege bi ijoba apapo won tun se fidi e mule won ni wi pe bibuwolu billion mewa naira iyan fun awon osise lati ma fi se kini lati ma fi kole ni okoko ejeji ti won si ma da owo n pada die die won ni wi pe eleyi je igbese eleyi to je wi pe o da pupo pupo ju ti o si mu ki igbaye gbadun awon osise ijoba jake jado orilede wa nigeria ko tubo se kini ko tubo fiji mule si daada ni won ni wi pe ise igbagbe wi pe ijoba apapo orilede yi in to je won logun o na ni ki iderun ko de ba to lori telemu papa julo awon ti o je osise ijoba nitori idi eyi won ni anfani yi o ti si sile o pelu won ti se fiji e mule wi pe lati ose to koja o na ni ijoba apapo ni a ti buwolu ni ati igba na e wo iroyin yi o wa nbe ninu iwe iroyin ti the explainer eleyi to jade ni aro yi
1: koko nu iwe iroyin te siwaju bond fm radio 1 na na siwa ije ti gbo o si nte siwaju
0: mi eko
1: eko na ni bo ti se wa ni e ije je mo wi pe lori egbogi oloroyin na ma ni ile ejo giga to fi kale si ilu eko won ma so mo pe parapo yo ni sowo kan to je pe ohun to hun yan layo ni e azu joseph ni won ti juse won odun mewa o wi pe ko ma lo wa so pe pe sokoto pe nbe ko ma fi roku oba kilo fa ni wi pe egbogi ororo kana

0: only one car, barret, only 1.1 tons of cannabis. One come low, only that Joshi, that Joe, Musa Kakaki, only she, that Joe, only Joseph, Joseph, all the year, to yes, a lot of low, low, NDLA kule adebaju bo se so mo fun awon niroyin wi pe ko si sise ko sa se ko si ebe nbe odun mewa ni alagba Joseph yo lo lo ni ogba ewon gbogbo ala to ba fe la o ko ma lo la gbogbo nbe
1: ori ba wa yo mo ya bo ba jade nbe ti to ba ti o ba tun wa re se
0: ijoba
1: o le pada ijoba lu to ije ti gbo e ja mele yi lowo onibele njali ninu we iroyin ti the explain ile to wa lowo mi laaro yi won ijoba papo ni won ti la ijoba papo ti kede re wi pe to le laipe ilaijina won ise ti bere na nu to je wi pe won o mo se agbe kale awon ijo ile kiko kan eleyi to je wi pe won fe ko ka atakiri awon ile eko giga lorile de wa Nigeria ni o won se akojopo iye owo eleyi ti won fe fi se awon ise akanse yi won ni wi pe iye re ko din ni ota le ni gba bilionu naira odin mewa iyun 200 billion naira ni o nigba to nsoro iyun ni bi eto kan eleyi ti won se agbe kale ti won ni wi pe ohun gan ni won fe fi se aso loju egun ise akanse kiko awon ilegbe iyun fun awon akeko eleyi ti won pe ni hostel ni awon ile eko jake jado orilede wa Nigeria nigba ti won wo awon ile eko yi won ka ni meni meji meta eleyi ti o di anfani ohun lowo lowo bayi won ni ile eko won ni ko di ni meji di ni 98 institutions la jake jado orilede wa Nigeria ni o won ni ise ohun na lo je wi pe agbarijopo egbe igbimo ati awon ajo eleyi to moju to ise akanse iyun ni awon ile eko giga lorilede wa Nigeria iyun tertiary education trust fund ba pelu ajo sepo awon ti o je ile ise ti won jo je ile ise adani ti won tun se amojuto awon ile ise eleyi to je ti ijoba apapo iyun public private partnership PPP pelu awon mi o na lo je wi pe gbogbo won patapata o ni won pawopo ti won fe ri wi pe to ti won ri wi pe alayi ogbodo wa si imuse ni en ti o je minister fun oro eto eko lorilede wa Nigeria iyun dokita tun je alausa na lo fi di eleyi mule o to si so wi pe to ijoba apapo o na billion lona 100 fun ise akanse awon ibomi to si je wi pe ni awon ile eko kokan yi won ni wi pe awon ile eleyi ti mo sagbe kale re won ni yo fe le gba bi 1200 awon omo ile eko ni to si je wi pe ise ohun eleyi ti won o kokan se won ni won o kokan bere ise lawon ile eko bi 24 iyun 24 niye ni o gege bi ohun to fi di e mule o ni isakoso are bola Tinubu bare ba ti soro won ni boro ba ti jade bayi won ni ase nte le lese kese ni to si je wi pe gbogbo e gbogbo e lati ro awon ojo lagbara ati lati ri daju wi pe awon akeko won se kini won keko won ni irorun iyun lawon ile eko giga lorilede wa Nigeria iroyin on po nbe gan ni o beyin ba fe ka si waju si e lo soju opo ti di explainer ke lo ka si waju nbe la
0: nbe gan lo ti ma explain fun yin lekun re
1: da e ja lo sabala agbeyewo ni aro isugbon eja se bayi eja lo si eka ikede ati pe owo oja ka mu ise yokan ile ibaraba ti wa pada a je wi pe ka mo gba awon igbeyin ni okokan ejeji pada
2: This is to inform the general public and the people of Ijogu, Isheri Oshu, and Limosho local government area of Lagos State that the landed properties in Ijogu, Isheri Oshu, and Limosho local government area comprising of 50 acres around Destiny Bus Stop and 50 acres at White Sand belong to the family of Pa Emmanuel Adetunji Mulajan, Senior Advocate of Nigeria. Again, the landed properties belong to the family of Pa Emmanuel Adetunji Mulajan, SAN. Possession was fully taken on the official day of execution order dated on 11th of April 2025 with suit number ID/5020LM/2024. Any attempt to encroach on these properties without the explicit consent of the family or their authorized representatives will be met with strict legal action. For further inquiries and clarification, please contact the family's representative, Springforth Divine, on 0902-906-2684, 0902-906-2684, or 0915-263-8971. Several plots of land are also available for sale at affordable prices. Call to buy yours now. Announcer, Springforth Divine, SFD Realtors, for EA Mulajo Family.
1: So 0704-700-3341, 0704-700-3341. Imono ulele by Joba, abi ono ulale gbabi, ono woni Joba le gba lati ri daju pe bigbe tita pinpin lilo memu egbogi olori lorilede wa Nigeria ni gbogbo agbon ni odo won afiyin de tun fi so gẹgẹ bi awon ise akanse ise tapotapo eleyi ti won ni ajo eleyi to gbogun ti egbogi olori lorilede wa Nigeria ti won se ona wo la na le fi ran won lowo gẹgẹ bi omo orilede Nigeria. Hello, e kaaro.
3: E kaaro sa o.
1: E kaaro sa
0: o jumo.
1: Yes, sir. Lati ran ajo ti o gbogun ti egbogi oloro yo lorilede wa Nigeria lati ran won lowo lati ri wipe gbogbo n ti an pe ni egbogi oloro dun gbagbe lawujo wa. Hello, e kaaro.
3: E kaaro.
1: Yes, sir.
3: Ko ma je wo
4: Baba, ẹyin náà ti sọ panu. Ohun ti àwọn èèyàn sọ ni pé ọfọ ara tó ti pẹ lára yin ti ba iṣan, egungun àti ẹran ara yin jẹ.
5: Baba agba tẹ ni bẹgi lojun ṣe o, mo lo egbogi baba agba dura mi gba. Mo sọ panu.
6: To je pọlọn lo yọ mi, lọwa n tẹ koloba. Mo bọ lọwa ara tita. Ọrọ si sọ mi jaga ara bayi. Atẹlẹsẹ to mọ mi le mọ. Iye ti da fi sẹyin. Ewo ni kẹyan ma ta gege bi keke Mario. Ọlọrun gba wa. Lọwa isan fini pamọ, awon fini sesin. Ide mi ja. Oju to ba fa koko eni sofo. Aje egun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abarojeru Ikotun Lagos State. Ẹrọ bani sọrọ won 08068216859. Lẹẹkan si 08068216859. De ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
7: Eku dede akoko yi o. Oruko mi ni baba agba teni be kilo. Ilu maka onisegun bile ti marugbo takebe. Ashiri baba agba. Awala mo agba ni mara lotun losi. Lori ice kankan si keji nu ara. Boya ori apere pajapaja lo pajapaja lese. Eti pe pariwo ke ma ri ko ba ta gege abi ko ma ri pe orin ore oloju ona orin onjoku elobi ati bere kirun o se wahala fun ati gbadu ala ro di nira elomi epe kara oku taita ide sale ni gbogbo badi bubu so fe lomi ori pe pariwo jenje ni gbogbo ara apa wuwo ese wuwo awon apere yo da ti eje ba tin ni soro ti sara ba tin ni soro lo ma nfa wahala tuben to ba ti ri awa ni number 20 Amoka Street
8: Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
7: Ero ibani toro wa ni 08068216859 08068216859 mo ni apere to ba tiri to ti di pe ko se tan bi me mo pa isa ti arun ni afefe buruku oni felu wa ni rogo an gbe ni su an gbe ni to tube en to ba tiri aisan ni o kepe ka ara ma kuta ita o ma nfa kibe o ro teyan ni lerin teyan ma se ese ni teyan ma rin to ba dabi ko te egun abun te igun male eleyi o poju mu asiri baba agba awa gan po we baba agba a le dede olomo kun ise yo mo npa eni we gini nda mo npa baba to bi awa baba agbalagba papata ko to lo ni o se faaji to idagba to fi lo ni asiri ewe adegbo to lo kan yin enu baba gbo ye nla le bayi laaro ojo keji bayawo re o ba ni a kasalika nbo lele wa be to tele sugba gbogbo nkan ko la npariwo lo ya fe eyin na yoju e bere e a tun wa ni ele to je pa ota lawa fe logun a logun ogun to ro lo fun ewe adegbo ni asiri baba agba ni sister je ni ara nta mi ara nja mi je o se wo gu won kunu ara ati ni ogun ni gbadagbada lowo lese aya lulu pipipi ori npariwo ni eti npariwo ni nkan rin kaakire ara ni ati se gbese dogun ni ati se eyo lo doran ni iwo gan mo pe mimi e bo se mi go to ti bo se mi tele kilo fa jade wa fu ewe ategbo to le koko onu e ti won o mo wi pe na lie o si nbe na true lele ati nba bo ojo ti pe ma bo
9: ni number 20 Amoka Street
8: dele ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
7: toro ba de sorry 08062168569 08062168569 iwo na wa ma nre na lie mo ma ni ogun te ni lege motun danu nitori pe ewe ategbo ju awon lo gbogbo alabo pe je wedu won je fo ti won na ba ra nfa ni lati se je nu ile to si ategbo je o ti dobe ai se ti kuro lara o ti tu ole eyi be larugbo le ma rugbo yi jade egbe wo wa kan le takibekebe eyi baba agba te ro pe le ti tan nu ati se dede e kan si wa ke ni ntan pe kan ye adun lo yin eyi odun si wa e kan enu ke wo laarin doke ke wo pe ah se le wa nu gboro eko na tere bo se ri mo so yi aya la fo ba ti segun gbogbo to ba ti tin da ola mu nu agbara ati ni lodogun ni ati soro lodoran tenu awo ti nlo ni egbe karanku tai tai ni aisa ati arun ni
9: awa ni number 20 Amoka Street
8: dele ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
9: leku
8: dele ara bus stop yen te ba tin bo le nbe e wu apa otun yin oye fuga bus stop meji lo wa nbe e wole sinu e ibe le ma gbade odo wa 08068216859 08068216859
7: ni size tan so fitan le

0: Eka abo pada. Ewa gbo o. Awa oma. Gbogbo awa oma ti tawon baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon omo riran daada. Awon omo riran daada. Se loju n pa ton wa mi poroporo. E ma je ko ro won osu yin. E mu won wa si le ise osula aba. Eyin na oni fa isan lo gba. Omo re ni o gbeyin awa na o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole abi. Looto e ti gbiyanju o. E ti sare sotun sare sosi. Sugbon beyin o ba ti debi ti Olorun ba abi o ti de gbiyanju re lade. Bi igba ti o gbiyanju ni. Ile-ise Osula Aba Eye Solution. Ibe ni ke lo o. O da mi loju pe te ba debe. Olorun oba mi o de gbiyanju yen lade. Won foju won ri na kedere ta won na o fi alaafia lole aye. Ke eyan o fe jeun. Kori na rin to fe je. Abi ka lejo o wole. Ka tete meni to wole. Olorun mo se wa laja wole kabi. Ta mo wa so pe kabiru ka abo. Ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade. Ai loju lo nje ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi ko to jasi gegele eniyan to lohun ba mi ba kadara pe anadanu won dopin lori oju won to nyo won lenu lo lohun ba mi o ke ma ndari lo sile itoju oju Osula Aba Eye Solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon o kin farapa mo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise Osula Aba Eye Solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe mo gbo tantan ti won polongo won lori radio ka ka kiri ipo airina kawe te wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke e gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number un kale bayi 091 57 58 90 16 091 57 58 90 16 tabi ke pe 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 number baba osula no baba osula lo so wi pe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko se ni ti o mo fi go soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer e ma fi go soju kawe e ma fi go soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka fi go sile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya e ku kale
1: Osula ti pari wo lojo to ti pe won bo
2: won ti de o
1: baba gangan le ma ba ti o ma de
2: gugu eniyan lohun
1: isoro eyi ke yi ti n koju iriran e da
2: now ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé tí èèyàn bá fẹ́ lò sójú ó láti kàn sínú ojú ṣùgbọ́n nígbà mo dele ise yin mo ri pe gbogbo n te se kale fun itoju oju yi ko si ti won kan soju nbe mimu ati lilo ni
3: esun te ba re lomi to ba pe wa baba eh awon ti lo ta won bi kan o eh se se pe ta won ba dodo yin won ka kini sa won loju ni awa la won wa so fun e pe e lo fokan bale ni le ise ti wa o gbogbo ewe ati gbo ta nlo se itoju oju enu bayi le ti gba lo e si ma wa fi le loju gbogbo awon egbogi ta fin se itoju oju ati awon isan to le fa saba bi e ni le se wa lilo ni senu
2: ke se pe won kan soju asiri kan niyan o baba o tumo si pe o to loro ta won oni wa di ti won se pe opolopo tin da yan laamu ninu oju ati nu lohun lopolopo tin wa jije mimu elomi o wa lara to sokun fa tin da mu re loju baba wa ni seju kan to ku yi awon eyan lorisirisi lo wa be to je pe ti won ba eti ti gbogbo oju won le kawe arabirin kan to wa sodo yin to je pe o lohun tin lo igbo lati bi odun bi mefa sugbon se to won wa to won lo awon epo kiyin ohun juko le fashion ene eti won fi nse oge nikan ni lo bayi
3: baba teri abalabi te deun mo tun fe si awon eyan wa ni laaka yi nile se ri eyan ti oju ba nyo lenu tan sure lo re gbagbo o dabi en pe eyan gbiyanju ati sun wahala si waju ni o tori te ba lo ba won te complain pe nkan kan sele ninu oju yin won fun yin ningo kan
2: won fun yin mego
3: te ba tun pada lo won tun mu go yen won tun change e fun yin
2: okay won ma parogo
3: be ni atokun se wa ri gba ti oju ba wa ko se ti ori na mo rara ko wa si jupiter igo kin mo wi atokun
2: be ogo yen se le lagbara to
3: le wa
2: mo fi soju
3: to le mu imole wa ti oju ti ori nkan kan mo
4: se ti en to lo n lo ti lo oyinbo lo se itoju oju nbe to pada de nigeria wa nbi odidi odun wa gbako lo fi ri kurukuru to si wa sile ise wa ti o loju ewe ati gbo lọlọdọ wa tọlọrun si se yanu
2: baba eleyi bayi ojo yan loju pe egbogi ti eyan le papọ mara won ti o se lo mo toju oju lai se pe eyan kan soju iyalenu nla gba ni onile yoruba yoruba a n gbiyanju o baba kin to yonda yin ero bani soro ti won le pe yin si 070-0708-3861-61-51-68-68 baba iru awon esan wo lo le sokunfa isoro oju a mo pe ise abinibi yin ni te jokun ba ajebini lodo ti iru awon esan wo lo le mo sokunfa
3: e si atokun emi a ma so wi pe eni to ba mo ko ndi mo lati se itoju isoro to nkoju irin re da ti o ba ni imo lori awon aisan kankan to le fa sababi re oluwa re o mo nkankan o
2: baba e ba daruko bi meta nbe a mo ko o po to le mo sokunfa iru awon aisan be
3: e si atokun apoju suga o ti akoko elenkeji teyan ba ni chronic infection ri o le se okunfa isoro to nkoju iriran eda pari pari re ni ogbologbo akọ na
2: o tumọ si pe meteta yen olori awon okunfa to le fa keyan mo iran daada ni
3: be ni atokun
2: e soro apoju suga lekan ti eyan ba n sage si apoju suga lagbo ara ona wo lo fi le gba pe ohun ti ni apoju suga iru awon ara apere wo ni o mo ri
3: e si atokun ibere te beere lowo mi yi ibere to kenu ni o te ba n gbo iku n bo mo rin omo o tete fura apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni momo wa o gbogbo awon to ti mu olorun lojo eni ba n tun won le ti eyan ba ni apoju suga a dabi en pe aye n se oluwa re ni ere lomi ko bu mi kan lo mu bi mefa ni o fi seyu e pada bo se mu mi be lona ofun re n try be ba ti ri eyan to ni apoju suga yi lo ma n si waju ti ifunpe eyan ti o fi bere si n ga ti ifunpa ba ti wa ga to ta scale e mo wa ri eni be tan ba ju nkan le bi aya won asadede ja se ri elomi ti suga yi ba ti lo to ti bo to ti wo inu isan ara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isan ara wa re elomi won gbese lele a bere si n tanmo irunbuso meji a di wahala elomi to ba gbese lele bayi to ba fe gbese a dabi pe won de block mo won nibadi ni ti suga ba poju ninu ara ki je eyan rorun sun ti suga ba poju ninu ara ohun lo ma n si waju to ma n mu ki elomi ko la oju le ti won o ni ri nkan kan mo rara
2: baba wa e soro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ibalopo
5: akọnọrun nko te menu ba lekan to ba pe to ba nse yan lagu ara o le fe sokun fa ri na dede
3: e se atokun e je ka kokko bere latori chronic infection ten so yen tori pe awon ti nkan won yi nse won yi tete ke sara ko to wa joba lodokun esa teyan ba ni chronic infection won le kokko ma ri ru awon apere won won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ki nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun bu bẹni gbogbo ara a ma gbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to po to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agbara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic infection ta nso yi o na lo bi akọ narun te ba ngbo ogologo akọ narun nbi kan lo ti bere se ri ogologo akọ narun ta nso yen te ba ri elomi

0: wọn ni ẹkun lo ba ikun wa gbogbo ti n sele si iriran eda o ni bi ti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yo dabi en pe eyan ke igi lori ko wu tegbo tegbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi e meji bi e meta e ja bi won lere kini idi re tin ti won se bi n pada sibe mo wu nti n se won tegbo tegboni yi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon to nfa saba bi e tegbo tegbo te wa ni gburo re mo gbogbo tin je tolorun
1: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo nje bo mo kekere tabagba lagba banje todun todun afike ya lo ni osula extra bitter ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to nfun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te lailonu male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elome ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma nre wa tenu tenu ogbologo infection to wa ninu eje gugu elosula extra bitter o fodanu kan wa moribo lowo ara yinu ara tita owo ati ese to ngbariri ogbologbo kokoro inu eje olojo pepe to nba agu ara wa wo ya ija gbogbo elosula extra bitter kaju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo hotel de ripo isan ara wa to nfa ni sudan idan omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta tin nawo nawo si inu wa ton kun gburugbu eyo yin ton po lapoju gbegben lelomi ngbe kin ki won to le to eyo elomi a ma wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia awon fi nje pepe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi nibi kibi ti won gbe speaker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o gbogbo isan ara to ti duku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo egbogi ajisan ni awon ibi ti e ti le ri osula extra bitter ni won yi
2: head office wa wa ni ilu ikorodu e bole ni agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju ko asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 e be osula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e bere osula haba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba e wo be ni waju CAC church e bere osula haba nbe
3: e le pe wa sori ero ibani soro yi o 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68
0: WhatsApp number 1 sini. A oni fa isan lo gba o.

lo ni abi yi ta ran lo se omo odo asiko yi ni awale fi fe han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi ko se owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiri bo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi ko se owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lo awon omo wa ni ilokulo ki ni won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lo awon omo wa ni ilokulo ka sise funra wa ni isin ka toju awon omo wa ki won ko se ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati le ise radio 1 103.5 fm